0: The Hertz All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
2: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances, at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
1: Para sa langis, magplano ng biyahe. Iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport, o mag-carpool.
2: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
1: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
3: Best of the best music in the morning. Big Sound FM.
0: Pinoy! Pinoy! Playburits!

95.9 and 105.5 Big Sound FM, and 88.7 Big Radio. We got Andrew Wee. Diba sa ating mga kaibigan dyan, Wella Wella. Para sa ating mga chismosa, pananghalian na. Kapagsaing ba? Umextra muna ako kay Big Jerry, diba? Parang tinatry ko muna, diba? Kung meron pa ba tayong talent. Anyways, ating oras, yun po yung 11:08. We got more of the best music.

0: The Hits All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
2: Big Jerry na on Big Sound FM.

0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
0: Para sa langis, magplano ng biyahe, iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport o mag-carpool.
1: Simulan mo na ngayon dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
0: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
2: Pinoy! Pinoy! Playburits!

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.
2: Sabado na, Pinoy Playbullets na.

0: din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Foggy Danzon, Beerpol, Mica, Tecnogas, Technic, Iberplex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din sila RCR, Aircon, Parts, and 20. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan impormasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawag
1: 0912-229-6720
0: RSK Appliances, Repair Shop, Own and Manage by Rosmi and Richard Rivera.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pancho, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di po tatay.
4: Apat na araw bago po kayo magbawas?
3: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay po.
3: Kung minsan pagkaga, ma-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Paano malalaman na marami ang business o produkto mo? Magpagawa ka ng signage mo. At kung signage din lang, dun ka na sa JM Dawa Graphics Enterprises, formerly Baguio City Graphics and Signs. We do tarpaulin services, panaflex, printout stickers, cutout stickers, billboards and signboards, lighted signs, and vehicle wrap. JM Dawa Graphics Enterprises. At number 40, Agpawa Drive, Camp 7, Baguio City. Call or text 0999-990-4920 or 0917-507-0882 or email citygraphicsandsigns@gmail.com. JM Dawa Graphics Enterprises for your printing needs.
6: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot-kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
7: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
8: Best of the best, not the best. Music all day.
9: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
8: Best of the best.
10: Sabado na, Pinoy Playbullets na.

0: Gus more.
1: Oh yeah.
2: Big Sound FM. Kakailian. Amoy mo nga tan tatanga panawen. Crisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo iti dagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tay may pagano kasano kabayag na datoy crisis apo dita Middle East. Sapay ko ma tapagkaisaan tayo itoy La Union. Datoy apo pinagirot ti sinturon tapno kasta makrossover tayo datoy energy crisis tayo.
3: The hits all day. The best mix from the past.
4: You got it all.
3: Or now.
4: This
3: is Big Sound FM.
5: Pinoy, Pinoy playburits.

0: Pagsubok ba ang maglaba dahil sa mahal at di kasigurado ng mga sabon at fabric conditioner mo? Andito na ang sagot sa inyong mga laundry needs. Introducing Bliss Laundry Soap and Detergents. Bliss Laundry Soap and Detergents. I-bliss mo na lahat ng mga labada mo. Mula powder detergent, liquid detergent, fabric conditioner at fabric cologne nandito. Meron din silang dishwashing liquid, pet shampoo, car shampoo, toilet bowl cleaner, liquid bleach at alcohol. De kalidad, malinis, mabango at mura pa. For orders, call or text Bliss Laundry Soap and Detergents at 0967-008-8223 or search for Bliss Laundry Soap and Detergents on Facebook. Bliss Laundry Soap and Detergents. Sing Bliss maglaba at magpabango, kaya't basta labada mo, i-bliss mo na yan! Bliss Laundry Soap and Detergent is open for wholesale and retail orders.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umuli.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP. Big Sound
5: FM. Sabado na, Sabado na. Pinoy Playbullets na.
4: The best of the best music with Big Jerry.

95.9 Big Sound FM, local talent right there, Sandero Park. Ang ganda ko! Yeah, halika na, ang ganda ko mga kaibigan. Oras natin 105 and still continuing to perk up your day on a beautiful Saturday weekend get-together, Pinoy Playboys mga kaibigan. Aba! Pwedeng makisayo muna din eh, para makuha ang iyong pangalan. Di ba mga kaibigan? It's still me, Big Jerry.

0: Big Jerry now. I love you, Big Jerry.
1: 95.9 Big Sound FM at Big Radio. Synchronized watches. It is now 1:15. Magandang hapon mga kaibigan. It's me, of course, Big Jerry, nagbibigay saya on a beautiful Saturday weekend get-together. And talagang napakainit ang panahon mga kaibigan. Alright, di natin alam. Minsan tayo nilalamig. Minsan tayo, ano mong term doon? Nag-iinit. No, I just feel mo lang na mainit yan, mga kaibigan. Diba? Dahil sa temperatura. But of course, our temperature for today dito sa Baguio, we are experiencing a 27 degrees Celsius temperature and the chances of rain is 16%, humidity at 73%, and of course, the wind is traveling at 5 kilometers per hour. Mostly cloudy ngayon dito sa Baguio, mga kaibigan. But I know the whole country is really experiencing an El Nino and it's pretty hot. Di ba, ma'am?
2: Very good!
1: Anyways, here's something for you to know. Alam nyo ba? And noong 1430, right? Ngayong araw na ito, noong 1430, the John of Arc captured Burgundian forces captured Joan of Arc near Champagne and subsequently turning her over to the English, which is, of course, in England, mga kaibigan, all right? And did you know that in 1915, Italy enters World War I? So Italy formally declared war on Austria-Hungary, joining the Allied forces, mga kaibigan. O, di ba, ma'am?
2: Very good!
1: Saka di ba, mga kaibigan, this day, way back 1949, then you know that West Germany founded the Federal Republic of Germany and was officially established with the proclamation of its new constitution. Yep. Edi kayo nahati na rin aray mga kaibigan. There was like the East Germany and the West Germany, which in fact, it just the wall was divided and it became one. Di ba, ma'am?
2: Very good!
1: Something for you to know mga kaibigan. Siyempre, anong sagot ay kasi gayan? O, di ba? Kamlawan tayo mga payapa yung mga nakikinig sa 105.5, the Big Sound FM, seat of San Fernando, LU! Yup! Mga nakikinig din sa 88.7 Big Radio, Tagbilaran City in Bohol. Kay Kuya Ver, kumusta na kayo dyan? Mamaya, ilang oras na lang, merienda na naman, mga kaibigan. After lunchtime, then merienda na naman. O, di ba? Ay, tawag yun sa Ilocano, mga Pilipino talaga, lamlamutero. Di ba? Anyways, eto, para sa mga kalalakihan, mga pogwaps, meron ding ano, ba't yung mga babae, no? Sa jeep, pag dinititigan ka ng mga ng lalaki, no? Pag pangit, sabihin mo, iyak, manyak, di ba? Ba't kaya ganun, no? Nagkakarim pa, yak, manyak, o diba? Pag dinititigan ka, tapos yung lalaki pangit. Pero pag ano naman, pag pogi naman eh, ay, ang cute! O diba? Ganun naman kayo talaga mga kababaihan, o diba? But anyways, itong susunod din eh. This song right here is for the guys, mga babaero dyan. O diba? Dito lang siyempre pa, Big Radio na, Big Sound pa!
3: Okay, kayo!
4: Ang tigas mo!

0: acronym na ito yung OPM. Yeah, mga kabin, Original Filipino Music. Alright. Regarding about that, isang brown man revival tayo ngayon habang naulan. Ito yung timing na timing pag naulan, ano yung mga tugtog din ni Garni. Ah. Brown man revival, ikaw lang ang aking mahal, mga kabigan. Dito lang siyempre pa, Big Rage na, Big Sound pa!
1: Pinoy! Pinoy! Play-

0: True TV at True FM on radio and social media. Narito na ang Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Alamin na timayin ang issue at batas dito sa Basta Batas.
1: Alright mga kabatas, magandang hapon. Nice to see you again mga kabatas. Isa na naman pong malaman at bakwel ang pag-alam at pag-imay sa issue at batas ang ating papag-uusapan ngayong hapon na ito. Ang issue, yung ari ko, ari din niya. Pero paano kung split na kami? Paano na? Usapang hatian ng ari-arian ayon sa batas ang pag-uusapan ho natin ngayong hapon na ito. Samantala, mga tanong ng ating mga kabatas na bibigyan ho ng malinaw na paliwanag ng attorney ng bayan na si attorney Edward Chico, yan po ay abangan sa libreng payong legal dito lamang po sa Basta Batas. Ako po si Rico John Ferrer, kasama po siyempre Ms. Jen Galvez at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Yun, oh.
2: Ayan, magandang hapon po sa ating... Laano kasi ako...
3: Ingat tayo sa mga sasabihin
2: parang,
3: natin ngayon, ha?
2: Parang lately na... Parang wala akong konsepto ng panahon. Hindi ko alam kung anong date. Parang
3: kaka-post mo kasi yan sa social media.
2: Oo nga.
3: Uy, si Atty. Edward Chico, viral, nagba-viral yan, ha? Mga oo, kapatas.
2: Malapit na kasi tayong ano... Parang hindi ako makapaniwala na parang kailan lang. Oh. Disyembre. Tapos ngayon, hindi ba?
3: Oo nga.
2: Mayo na.
3: May 23.
2: World ang Day feeling ko, of
3: ano yan. Ano na naman?
2: Hindi kasi ako, may feeling kasi ako na parang March lang. Ganon kabilis yung panahon. Hindi ko naman nakalain na May 23 na. May 23.
1: Yes.
3: May 23 ngayon.
1: Sabi nga nila, today is the World Day of Prayer for Children at Risk.
2: Ayan.
1: Inoobserbahan po ito taon-taon sa Sabado na malapit sa May 23. Nagkataon May 23, Sabado. So ngayon po, a World Day of Prayer.
2: Sama-sama tayong manalangin.
1: Sa mga kabataan na medyo nag-aalanganin. Napupunta sa alanganin.
3: Tama naman.
1: At saka ano ngayon? World Turtle Day.
3: I like turtles, mga kabatas.
1: Turtle Day.
2: Turtle neck, gusto mo?
3: Ayoko. Turtles. Gusto ko. May turtles kami sa bahay. Pero anyways, mga kabatas, magandang hapon po.
2: Meron akong ano, may kapitbahay kami. May hindi pa-turtle neck.
3: Talaga.
2: Kulay green pa eh. Pagong na pagong eh. Pero nauso yung time. There was a time nauso yung... May yung fashion, ano, pag in hindsight, minsan parang hindi ka makapaniwala na bakit nauso ito, hindi ba?
3: Totoo, lalo yung bell button. Anyways, mga kabatas, ang pag-uusapan po natin ngayong hapon.
2: Bell bottom, hindi bell
3: bottom.
2: Sabi mo button.
3: Button.
2: may mga botones sa hilalim.
3: Ang dami botones. Anyways, ang pag-uusapan po natin ngayon is yung tungkol sa hatian ng ari-arian, yung mga properties. Attorney, basahin mo.
2: Hindi na hati ang ari-arian.
3: Ano?
2: Laging, di ba, joke ka natin pag ari-arian, parang hindi... Totoo naman, ari-ari, parang hindi totoo.
3: Oh.
2: Hindi ba?
3: Hindi, paano ba? Ano ba yung sinasabi ng
2: ari nga, ari, okay.
3: Okay.
2: Kasi, eh, natawa sinuosa tayo eh. Pagdating kasi sa hatian ng ari, hindi ba? Yung ari kasi relates to ownership.
1: Mm.
2: So, ibig sabihin, pag-ari mo, sa'yo yun. Mm. So, pag sa'yo yun, hindi yan pwedeng kuhain ng iba. Bakit natatawa? Kasi nga, pag-ari-arian, hindi maganda pakinggan. Kasi hindi totoo. Bahay-bahayan ba? Totoo. Di ba yung bahay-bahayan? Kunwari, kunyari, magkasama kayo, pero hindi kayo totoong magkasama.
1: Correct.
2: Bahay-bahayan yun. Halimbawa, laro-laruan. Hindi totoong laruan. So, di ari-arian, hindi rin totoong ari.
3: Itong topic natin, attorney, na hatian ng ari-arian is in the context of ano yung mga conjugal properties.
2: Aba, may iba ka bang context
3: hindi
2: na pinag-usapan?
3: Hindi sinasabi ko lang, kaya ayusin mo.
2: Oo nga. Hindi kasi, pag mag-asawa na kayo, madalas talagang maganda pinag-uusapan dyan, yung usapin ng ari talaga. Hindi. Hindi ako nagpapatawa.
1: Okay.
2: Ang maganda kasi dito, di ba may concept tayo ng to become one?
1: Yes.
2: So, mangyayari, yung ari niya, ari mo na rin.
1: Oo nga.
2: Oo, ganun talaga yan. Hindi ganun talaga.
1: Tawag doon ACP, di ba?
2: Oo, absolute community.
1: Property,
2: oo, nag-iisa yung ate.
3: Oh, ano na
2: parang, kumbaga parang siyang, ano yung, ano yung word, nagsusugpong.
1: Nagsusugpong.
3: Okay.
2: Hindi, totoo nga ganito. Kasi ganito po yan, na pag mag-asawa po kayo, meron tayong tinatawag na property relations. Unang-una, bakit nagkakaroon ng property relations? Pag nag-asawa ka kasi, nagkakaroon ng tinatawag na juridical tie. Yung juridical tie, nakabase sa kontrata ng pag-aasawa. So, pagka ikaw ay pumasok sa kontrata ng pag-aasawa, nag-i-exist yung juridical tie, dahil kayo ay magkasama na, parang ang two become one. But basically, is what it's about. Di ba may kataganon, two become one. So, ang nangyayari, yung ari-arian mo at yung ari-arian niya, they are basically governed by a particular property relations.
1: Yan.
2: So, ngayon, paano-ano ba yung mga klase ng property relations? Unang-una, kapag ka kayo ay walang tinatawag na prenuptial agreement. Yung prenuptial agreement, ito yung agreement na kung ano yung mag-govern sa paghahatian ng inyong mga ari-arian, hindi ba?
3: Correct.
2: So, in the absence of that, ang default property regime, yung tinatawag nating absolute community of properties. Ibig sabihin, lahat ng dadalhin mo sa marriage, kayong mag-asawa, ang mag-aari niyan ay kayong dalawa, basically, under the ACP. So, hindi siya strictly co-ownership, but it is a governed separately by the rules on ACP. Absolute community. Kumbaga, hindi sa akin to. Hindi na, yung dinala ko, kunyari, ako yung nag-asawa. Kunyari, kinasal kami ni Ma'am Jen, nagdala siya ng 20 million.
1: Okay.
2: Ako yung meron 20 million. So, yung 40 million na yun, strictly speaking, hindi na akin yun.
3: Combined
2: strictly speaking,
3: na.
2: Hindi kanya yun. Ito ay nakapasok na sa ACP. Oo, sa ACP. Ngayon, lahat ng kikitain namin during the marriage, ay pasok pa rin doon. Halimbawa, ako yung nagnegosyo, kumita ako ng 100 million. Siya yung nagtrabaho, kumita ng 20 million. Pagsasamahin mo yon. E, Tony, paano kung ikaw lang ang kumikita? Ikaw lang ang maraming pera, yung asawa mo, tamad, walang trabaho.
3: Ay, wow, hindi ba
2: wala
3: naman
2: siyang nadala.
3: Lang?
2: Hindi, example lang, kunyari, wala siyang contribution.
3: Oh, okay.
2: Under ACP, kung ano yung sa akin, kanya pa rin.
3: Okay. So, halimbawa, conjugal nga kasi.
2: May, hindi, iba yung conjugal. Huwag mong bagitin yung conjugal kasi it's a separate animal. Kaya i-discuss ko mamaya.
3: It's a totally different thing.
2: Oh, it's a different thing. So, ang mangyayari ito, ganito. Halimbawa, ako, nung kinasal tayo, may 100 million ako. Si Ma'am Jen, zero lang. Eh, ang problema, nung nag-asawa kami, siya ay taga-ayos ng bahay, di ba? She's a plain housewife. Ako yung nagninegosyo, kumita pa ako ng 100 million. Yung 100 million, pasok pa rin sa ACP yun. Hindi ko separate property yun. So, yung ACP na yun, yaan ang magtutusto sa pangangailangan ng pamilya, sa pagbili ng mga bagay-bagay para sa pamilya. At kung magkahiwalay kayo, doon pa lamang yun nahatiin. At yung hati nun, eh, hating kapatid.
3: Equal.
2: Equal, dahil yun ang nature ng ACP. Ngayon, kung kayo may prenuptial agreement, pwede kayong mamili sa dalawa
3: Anong
2: pang klase.
3: Anong Tagalog ng prenuptial agreement?
2: Ito yung agreement na bago kayo ikasal, mag-uusap kayo kung ano ang magiging property relationship
3: kaso
2: ninyo.
3: Kasunduang pangkasalan.
2: Kasi di ba naalala mo yung kaso halimbawa ni ano ni Chris Aquino
3: and
2: at saka
3: James
2: ni
3: Yap.
2: James Yap, di ba? So kay Chris Aquino at James Yap, wala silang prenuptial agreement eh. Honestly, nung nag-file sila ng annulment sa isa't isa, napunta sila sa korte, parang ang pera ni Chris, sabihin na natin 300 plus million. Para makita nyo rin yung pagkakaiba, ang kay James siya, parang ang kinita niya, sabihin mong 50 million. So, kumbaga, walang magagawa doon si Chris Aquino dahil wala silang prenuptial agreement.
1: Okay.
2: Eh, talagang magiging hating kapatid yun, hindi ba? Yung 50-30 pagsasamahin mo. Although, in reality, ang nangyari doon, parang nag-usap na lang sila during the case. Pwede din naman yun. Pero yun ang ibig sabihin ng ACP. Ngayon, kung meron kayong prenup agreement, ibig sabihin, bago kayo ikasal,
3: magkasunduan tayo kontrata, rico dyan, okay? Bago tayo ikasal.
2: Pwede kayo halimbawang complete separation of properties. Ibig sabihin, kung ano yung akin, sa akin lang, kung ano yung sa kanya lang din. Or pwede rin naman yung tinatawag nating conjugal partnership of gains.
3: Ayan. What is that, attorney?
2: Ang ibig sabihin, kung ano yung kinita natin during the marriage, kinita ko, kinita mo, yan ang magiging parang co-owned natin. Kumbaga parang hindi nga lang siya absolute.
1: Okay.
2: O yung kinita lamang, hindi ba? Ngayon, yung absolute community, balik tayo doon, that's the default regime eh.
1: Okay.
2: O pwede kasing ang tanong dyan, attorney, kung absolute yan, paano kung may minana kami, yung mga exceptions.
3: Okay.
2: Again, nasa absolute community, wala kayong prenup. Kung ano ang dinala ko sa marriage, dinala mo, pagsasamahin yon. Ang mga exception dyan, halimbawa, yung mga minana ko o natanggap ko gratuitously. Halimbawa, may nag-donate sa akin ng pera o kaya namatay ang magulang ko, nagmana ako. Hindi yan kasama sa absolute community. Hindi rin kasama yung mga regalo, yung mga simpleng bagay na binibigay sa'yo, among others. Pero at the end of the day, pag absolute community, eh malaking bagay talaga yan because halos lahat yan eh.
3: Attorney, yung binanggit mo kasi kanina yung tungkol sa prenuptial agreement, kasama ba dun yung obligation? Halimbawa may utang ka.
2: What yung obligation? Actually, pwede kayong maglagay ng mga pwede nyong ilagay
3: doon. Hindi
2: doon,
3: mo
2: ano?
3: Pwedeng isama yung utang mo, Rico, dyan.
2: Ganito kasi yan, na if you look at Article 1 of the Family Code, diba, yung pag-aasawa lang, ito lang yung kontrata na hindi mo pwedeng lagyan ng terms and conditions. Hindi ka pwedeng mag-stipulate. Diba? So lahat ng bagay na nag-govern sa marriage are essentially provided for by the provisions of the Family Code. Ang pwede nyo lang ayusin, yung property relations. Yung property relations, kung may prenup kayo, pwede kayong mag-mix and match. Halimbawa, pwede mong sabihin na itong part na ito, ito ay separate property ko, ha? Ito lang yung isasama ko sa conjugal natin.
1: Sa prenup yan, ha?
2: Sa prenup, pwedeng ganun.
3: Sulat mo dyan, ha?
2: Ang bawal lang yung property relations kasi should start from the precise moment that the marriage is celebrated. Ang ilang pwede, sabihin mo, for the first 10 years, complete separation of property. On the 10th year, balik tayo sa ACP. You cannot do that. So, kailangan yung property relations sabay-sabay. Pero pwede mong i-mix and match nga. So, pwede mong sabihin, halimbawa, etong property na ito, akin lang to, ha? Minana ko to bago tayo kinasal, akin na ito. Hindi to pasok sa absolute community. Pero the rest, absolute community, pwede. Or pwede rin, yung utang mo doon sa kinuha mong bahay dati, sa'yo yan, ha? Yung utang, ha? Ibig sabihin, yung may pautang ka, ha? May pautang ka. So, yung bayad yan, sa'yo yan, ha? Hindi isasama. Pwede mong gawin yun. Yun ang kagandahan ng prenup.
3: Customizable.
2: Pwede mong sabihin na, halimbawa, pwede mong sabihin, complete separation of property tayo, pero sa Amerika, ginagawa nila, di ba? Yung kada taon, habang tumatagal ng taon, kada taon, may natatanggap kang pera. Di ba? Ganun yung kay Michael Jordan, eh.
1: Correct.
2: Para ang nangyari, nakakatanggap yung asawa niya ng ilang milyon if she stays within the marriage. Sa atin, pwede ba yun? Posible, kaya lang, baka lang maging issue siya na against public policy. But that is something that only the court can do. But ang point ko lang, pwede kang mix and match during the prenuptial agreement. Pwede mong sabihin, absolute community tayo sa lahat, ha? Kaya lang si mama, yung mga binigay niya na sa akin dati, akin lang yon. Yung mga ganun, pwede yan. Yes.
3: Di ba, kasi ang common misconception sa prenuptial agreement, wala kang tiwala sa akin, ganun. Kailangan mag-anuhan tayo kaagad. Ano to? Kalokohan, 'di ba?
2: Pero alam mo,
3: na-offend yung party.
2: Culturally kasi sa kultura ng Filipino, na-off tayo doon. Kaya birang-bira yung mga nagpi-prenup agreement dito, 'di ba? Tsaka sa bagay, marami din namang nag-aasawa, wala din namang pera. Pero mamagpi-prenup.
1: Yun lang.
3: Grabe naman.
2: Ay, totoo naman, hindi ba? Pero culturally, ayaw natin yun kasi parang ang sukatan ng pagmamahal ay nakabase sa pagtitiwala. Kung pera-pera lang yan, ayoko na, hindi ba? Pero kasi sa mga mayayamang pamilya, gaya ni Ma'am Jen.
3: Gaya ni
2: Atty. Seriously, syempre, but then, may dahilan kung bakit nilagay ng batas yan eh. Because dahil sabi sa batas, yan nga lang ang pwede niyong kontrolin. And we would want to give couples the opportunity to control that portion. Kasi mas mabigat pag hindi mo inayos, tapos tsaka nyo pag-aawayan. Ilan na yung mga napatay na sadyang pinatay yung asawa dahil kung makikipaghiwalay ako dito, may makukuha niya lang din yung kalahati.
1: Correct.
2: Papatay ko na lang. May mga ganyang kaso. Ilang kaso, halimbawa na nagtatago ka ng pera mo. Diba? Itatago mong pilit para hindi masabing maisama sa absolute o di nahihirapan ka pa. So why couldn't we fix that during, before we get married, ano? So bakit hindi tayo mag-prenup? So lately, ini-encourage yung mga tao na pasukin niyaan at huwag siyang tignan na parang balakid sa konsepto ng pagmamahal.
1: Wala naman dapat paghatian. Kasi paano yung magbi-prenup pa rin sila?
3: And ang prenuptial agreement, dapat yan nakasulat, di ba, attorney?
2: At saka kinakailangan, it should commence at the precise moment that the marriage is celebrated.
3: Tagalog, attorney.
2: So, ibig sabihin, kung kinasal na kayo, hindi na kayo pwede gumawa
1: kaya
2: ng prenup.
1: Kailangan, no?
2: Hindi kasi kala nila libre.
1: Prenup
2: po yun. Prenup po. Prenuptial agreement.
3: Siyempre, dapat pareho kayo mag-agree. So, pirmahan nyo pareho yun.
2: Actually, isa pang issue rin patukol din sa pag-hati-hatian ng ari-arian, hindi ba? Kapag kayong namamatay na. Hanggat hindi pa namamatay, parang morbid pag-usapan yung ari-arian niya.
4: Correct.
2: Parang ito naman si daddy. Di ba galit yung tatay? Itong mga anak ko, hindi pa ako patay. Pinoproblema ng pinag-uusapan na. But sa totoo lang,
3: grabe
2: importante yung konsepto ng estate planning now.
3: Yes.
2: Kasi kung magkamisa na matay ka, hindi mo naayos, ang dami mong pera.
3: Naku, laki ng tax na babayaran mo.
2: Hindi lang
3: yung
2: pinag-aawayan ng pamilya ninyo.
3: At yun ang pinakamalala.
2: Di ba hindi kayo sila magkasundo. Kaya habang nabubuhay ka, ayusin mo na yan. Kung meron kang will and testament, during your lifetime, pwede mo na ipaprobate.
3: Yes.
2: Mas madaling mapaprobate
3: yun dahil
2: yun, para mapakita mo na genuine yung will mo, madaling gawin kasi ikaw mismo gumawa, buhay ka.
4: Correct.
2: Eh pagka namatay ka, pag nag-awa yan, ang hirap-hirap decision.
3: Parang wallet
2: hirap,
3: lang.
2: Diba, nagiging issue.
4: Diba?
2: O kaya yung paghahatian din, hindi ba, nakakasamaan pa ng loob.
3: Correct.
2: With the proper estate planning, ibig sabihin, bago ka mamatay, inaayos mo na yung mga ari-arian mo, mas napoproteksyonan yung interest ng mga tagapagmana mo. But then again, culturally, ayaw natin yun. Sa tingin natin, masama.
3: Ito na nga po ang basta batas, kaya nililinaw po namin. Mm-hmm. Pinapaliwanag ni Attorney Edward Chico na yung may mga bagay na hindi natin nakasanayan. Ewan ko sa inyo, pero may mga bagay na hindi nyo nakasanayan. Joke lang. Hindi natin nakasanayan na akala natin, tabu yan, di ba? Mm-hmm. But eventually, malaki po yung maitutulong natin. Attorney, last question before we go sa ating TikTok. Yung bang pag nagpa-prenup ba kayo, kailangan mo pang i-file yan sa civil registrar?
2: Ayan, hindi ako sigurado. Parang hindi naman, no. Kailangan lang may kopya lang kayo.
3: Okay.
2: Kasi para pagka nagkaroon ng problema, yun ang ipapakita mo.
3: Okay. Alright. Eto na, inaabangan nila.
1: Okay, eto na mga kabatas. Isang minuto, bibigyan ho natin si Attorney Edward Chico ng mga salita o mga phrases na i-relate niya sa batas. Ito po ang ating segment na TikTok.
2: Ayan, alright. Oh.
1: 1 minute, ha? Okay, alright. Timer.
2: Let's go.
1: Ready? Starts now.
3: Okay.
1: O ito, ilaw ng tahanan.
2: Ilaw ng tahanan. Of course, yan yata ang ina, hindi ba? Meralco.
3: Natigilan ako.
2: Meralco. Ah, ito, pwede ito. Rin, Meralco. Ilaw ng tahanan.
3: Ano to?
2: Ulitin nga natin 1 minute. Let's go ulit. Ulitin natin. Isang minuto na nga lang, hindi mo pa alam.
3: Hindi ako nakapagsulat eh.
2: Okay, ulit, go.
3: Okay.
2: Huwag na ilaw ng tahanan.
1: Haligi ng tahanan.
2: Hindi.
3: Ulit natin ulit eh.
2: Kaya nga, hindi. Bumila ka muna. Huwag na din haligi ng tahanan.
3: Okay. Ready, go. Go.
1: Haligi ng tahanan.
2: Pundasyon.
3: Nataray. Probate.
2: Probate. Yun yung kakaong ano. Yung will gusto mo ipakita na valid. O genuine.
1: Ano ang intestate?
2: Ang intestate, ito yung ano, yung kapag wala kayong will, ito yung klase ng hatian ng mga naiwan.
1: Ayun.
3: Legal safeguard.
2: Yung legal safeguard, yan yung ano ba yung sabon?
3: Ito naman.
2: Ay, legal safeguard, yung mga provision ng batas para maproteksyonan ka.
1: Ito, bienan.
2: Bienan, oo.
1: Ayaw din magsalita.
2: Yan yung favorite
1: liability.
2: Ko.
3: Ano daw? Pirmadong kasulatan.
2: Pirmadong kasulatan, hindi pinirmahan. Yun na lang din yan. Ano pa ba sasabihin doon?
1: Holographic will.
2: Holographic will. Ito yung klase ng will na sulat kami niya lahat mula sa date hanggang pirma.
3: At
2: nakasulat.
3: Galing.
2: Everything is entirely written, signed, and dated by him.
3: Oo, importante yan. Umuulit yan na natin. Importante yan. Okay, Rico John Ferrer.
1: Alright, mga kabatas. Ito ha, reklamo ng kabatas ho nating pinagsulat daw sa typewriting ng resignation. Typewriting?
3: Hindi, i-adlib mo na lang yan kasi last week, yan yung...
2: Last week, may nagtanong sa atin. Kagaya po nang nasabi ko, sagutin na natin ngayon. No?
3: Hindi. Ano yan, attorney? CBB na tayo eh.
2: Hindi, mabilis lang kasi sayang eh. Kagaya po nang sinabi ko, huwag niyo pa kalilimutan yan. Kapag ka po kayo ay tinanggal ng kumpanya, huwag kayong papayag na susulat kayo ng resignation letter. Laging concern yan, maraming tumatawag sa amin yan from the get-go eh. Kasi po, pagka kayo sumulat ng resignation letter, it raises the presumption na ikaw ay voluntaryong umalis. Pag voluntaryong umalis ka, wala kang makukuha ng separation pay. Hindi, you cannot even ask for reinstatement kasi ikaw mismo ay voluntaryong umalis. So pag ginagawa nila yan, tutulan mo yan. At kung ikaw ay tinanggal ng walang dahilan, magreklamo ka.
3: Ayun. Rico John, Ferrer.
1: Eh, paano pa, eh, may tanong, paano pagka ikaw yung pinagawa ng resignation ng kasama mo empleyado?
2: Ay, de, kung ikaw yung pinagawa, unang-una, hindi ka naman pwedeng alisin dahil kung if you refuse na ayokong sumulat, hindi naman sa akin yan, hindi ka pwedeng alisin kasi that is not a valid cause, hindi ba? Pangalawa naman, kung gumawa ka naman para sa kasama mo, eh yung kasama mo pa rin naman ang magdi-decide kung pipirmahan niya or hindi.
3: Okay. Ayan. All right, alright.
1: Okay, mga kabatas, itong kabatas ho natin na hindi daw sumunod sa pinirmahang kasunduan ay, sa barangay.
2: Oo,
1: ano raw ang pwede niyang gawin? That's up next, ito po sa Basta Batas.
4: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
6: Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
1: Mga kabatas, batilan po natin. Ano, magandang hapon kila Loretta Navarro, sila Corazon Carlos, si Jason Tipon, si Cherry Non. Hello, sa si, tsaka yung...
3: Si JV Valdez.
1: JV Valdez, oo. Oh, lagi rin si Cherry yan. At tsaka si Sir Federico Leyva Jr. dyan sa
3: Sheila
1: Baguio.
3: Pelagio. Yan, no, si... Buena Padilla.
1: Oo, oh, ang dami.
3: Mga, kasi mga ano natin yan. Diba? Oy, si Gemma's Suki. TV. Gemma's TV.
1: Si Romeo Ganuelas Jr. yan, no? Sa may San Fernando City, La Union. Hello po sa inyo.
3: Alright. O, ito na po ang ating libreng payong legal handog ng ating attorney ng bayan, si Attorney Edward Chico. Unang tanong, Rico John Ferrer.
1: Alright, itong araw, sabi dito, hindi daw kasi sumunod sa pinirmahang kasunduan sa barangay ang kinasuhan ko. At may mga bagay tulad ng bahay, nakasanla, natapos na raw, at hindi kompleto, pero ano daw ba ang pwede niyang gawin kung hindi daw sumunod ang sa nagkapagkasunduan doon sa barangay?
2: Actually, pinag-usapan natin yan last week, hindi ba? Ang sabi natin, kapag nagkaroon kayo ng pagkakasunduan, yan ay kailangan i-implement. Hindi mo pwedeng taktakbuhan yan. And in fact, kapag ayaw mong sundin, yung barangay mismo, pwede nilang i-execute. Halimbawa, sabi mo, magbabayad ka ng utang na 1 million. Pumayag ka na magbabayad ka ng utang ka, biglang ayaw mo na magbayad. Yung barangay mismo pwedeng i-execute. Pwede nilang kunin yung property mo, tapos ibebenta yan sa auction, yung mapagbibilan, mapupunta sa'yo. Otherwise, pag lumapas sa period niyan, you can actually go to court para ma-enforce yan as a judgment. Kasi tandaan po natin, yung pala pagkasunduan niyo po sa lupon ay voluntary niyong pinasok. So kaya pagdating sa lupon, wag ho kayo basta-basta oo na masama sa loob ninyo. Kasi pag sinabi mong hindi ka na magdedemanda, ibig sabihin hindi ka magdedemanda. Pagka nagdemanda ka, hindi ho pwedeng gawin yun kasi nagkasundo nga kayo.
3: Okay.
2: So that can be subject of execution ng barangay mismo.
3: Ayan.
2: Ayan.
3: I think may caller na tayo, mga kabatas. Tawagin natin. Hello?
1: All right. Let's go. Good afternoon. Nandito na po si Attorney Edward Chico. Ano po ang inyong katanungan?
7: Yeah.
1: Yes po. Opo. Ano pong tanong nila kay Attorney Edward Chico po?
7: Itong Akmon yan, Attorney, yung sa Indicity, Anel.
2: Ano daw?
3: Ma'am, pwede pong Tagalog?
7: Tagalog.
2: Opo. Oo, ma'am.
3: O kaya English.
2: Ma'am, hindi malaki nagpa-memo. Hindi nyo man tinanong ko na intindihan namin. Ito naman si ma'am. At Tagalog po, ano pong... Sige po, ano pong nangyari?
7: Pwede itinuturan po. Amo niya, doon sa... Paul Lamon, din ang nagyan sa kwan, sa Indy City. Sila nila, bayaran nila.
1: Sa
2: hindi ko actually hindi ko maintindihan talaga, medyo hindi malinaw sa akin, hindi sa language.
1: Doon sa doon po sa lupa ninyo meron pong ano, meron pong ano, NGCP, tama ho ba?
7: Teka,
3: kunin natin yung phone. Andyan ba?
1: Sige, sandali lang ho, at check-upin natin yung...
3: Siguro paki-copy and paste na lang. This is why I said, kailangan ko yung copy and paste.
1: Taga saan po kayo, Nay?
7: Sa Sultan Kudarat.
2: Ano ba yung NGCP?
1: National Grid Corporation of the Philippines.
2: Uh-oh. Ah, ito yung ano, yung kinukuha yung lupa para lagyan ng...
1: ng
3: Bruce, tagalin mo muna ako. Siguro si attorney na lang muna at saka si Rico dyan. Mm-hmm. Teka, I will double check again.
1: Sige,
2: okay, ano pong tanong nyo po? Kung kinukuha po, anong tanong nyo po?
7: Nagbayaran na kami.
2: Opo, nabayaran na kayo. Ano pong problema? Nabayaran na po pala kayo, anong problema po?
1: Hindi pa yata sila nababayaran.
7: Wala na.
2: Okay. So ano po? Ano pong tanong nyo, Nay?
7: Inigay man nila sa kwan, sa ano na, sa office.
2: Okay, ganito po, no, ma'am. No, okay, makinig po kayo, no? Unang-uno po sa lahat, kapag kayong property ninyo ay kinuha ng gobyerno, lalo na ito kasi gagamitin niya para sa pagtayo ng mga tori at kable, di ho ba? Hindi ho pwedeng kukuhain niya na walang tinatawag na just compensation. Dapat may bayad ho yan. Yung bayad ho, dapat mapagkasunduan ninyo. So dapat makipag-ugnayan kayo dun sa opisina kung magkaano ho yung bayad na dapat ibayad sa inyo. Pag hindi kayo magkasundo, mapipersa kayong pumunta sa korte. Kasi yung korte ang magsasabi kung magkano ba yung tapat at kalampatang bayad. So but at the end of the day, itong lupa nito, kayo may may-ari. Tama po ba?
7: Tama. Kasi na kanto sa turne nga may bayad kami, 2.4.
2: At dapat talaga may bayad kayo, hindi ho pwedeng. Hindi
7: ang binigay man nila sa korte.
1: Ano sa korte?
2: Oo, yun lang. I-release lang naman sa inyo yan. Makikipag-ugnayan lang po kayo. Okay po?
7: Hindi. May namon makuha.
2: Bakit ho wala kayong nakuha?
7: Sabi nila, may
2: asunto
7: pa man.
2: Okay. Naintindihan ko na nga. Ganito po kasi yan, ma'am. Ano? Dinadaan sa korte yan kasi para malaman kung magkano yung makukuha ninyo. Just be patient lang po. Dahil sigurado ako, kung kayo talaga ang may-ari ng lupa, hindi po yan pwedeng gamitin ho ng gobyerno o ng pamahalaan na hindi kayo babayaran. Mm-hmm. Ang tawag nga dyan ay just compensation. Kaya ho, antayin nyo lang po at some point pa magkakasundo ho yan. Minsan matagal talaga yan ang problema. Mga expropriation proceeding medyo matagal talaga. Minsan ano naman yan, kung wala namang problema, nagkakasundo naman, mabilis naman. Ang problema lang, pag hindi sila magkasundo dun sa presyo, halimbawa, ina-appeal pa. Pero kung hindi ka naman maarte at payag ka, madali lang naman yan. Aantayin nyo lang po. Okay po?
7: Okay. December
2: 5, 25. Ganun po talaga. Ganun po talaga eh. Minsan po talaga na tumatagal, lalo pa pag nasa korte. Pero lalabas at lalabas din naman po yan. Ang gagawin nyo lang, magpa-follow up lang po kayo palagi.
7: Hmm. Oh. Kita na follow up naman, attorney, kailangan na.
2: Ano sabi?
7: Okay pa, pwede. Hindi pwede daw. Hindi
2: na ibigay
7: sa amin ang pera.
2: Kasi kailangan po, merong order eh. Antayin pa natin yung decision.
1: Yung court order yun.
2: May decision yan. Hindi decision. Naman mo yan dapat automatic na may makukuha natin. Oo. So, pero kung wala namang problema sa amount, kung magkadalasan, pwede naman yan mapabilis. Mm-hmm. Pero antayin lang po natin talaga. Hindi po tayo pwede basta pumunta doon at sabihin makukuha natin. Wag po kayong mag-alala. Sigurado namang makukuha niya rin. Okay po?
7: Hello. Hindi nila maibigay, sir, attorney.
1: Opo, hindi pa ho nila maibigay, ma'am, dahil hinihintay pa ho
2: hindi
1: yung...
2: Hindi po tapos yung proceeding . Tapusin lang po natin, opo.
1: Hintayin lang daw po yung desisyon mula po sa korte. Pagka nagkaroon na ho ng desisyon na pwede na ibigay, ibibigay din po sa inyo. Ano po?
2: Aantayin nyo lang po.
3: Klaro po, ma'am. Okay.
2: Ayan, maraming salamat po.
3: Maraming salamat. Hindi
7: nila ito bigay attorney kay Chaleng nila. Na ang token for na mo, na yun na lang 179.
1: Oh. Yung alin ho, yung...
2: Ano sabi niya daw?
7: Ang to, million na mo, 2.4.
1: Hmm.
7: Ibigay na lang daw sa amon. 179 na lang.
2: Yun nga po yung nagiging issue nga po, kaya pinagladedebatihan yan. Kasi ang lagi nagiging issue nga ho, magkano ba dapat ang makukuha ninyo? May abogado po ba kayo dyan?
7: Sigurado naman niya na aproban doon sa judge mo.
2: Oh, kasi ganito, okay. Ganito po yan po, ano, di ba may abogado po kayo? Yung abogado niyo po, kadalasan, siya po dapat ang magtatanggol sa inyo para malaman kung magkano ang amount. Misa sa totoo lang yung nangyayari dyan, yung bentahan ng lupa dyan, dahil ginagamit yan, eh, nang nagtatayo tayo ng mga tore at mga kable, eh minsan eh yung abogado irerepresent ka tapos may bayad rin siya.
3: Mm-hmm.
2: Minsan ka nakikipag-usap na lang yan.
3: Nabebenta yung ano mo.
2: Pero patatay at datay, antayin lang po natin.
1: Ito yung issue, attorney. Magkakapatid pala yung may-ari ng lupa. Ngayon, ang NGCP sabi daw, dapat lahat ng magkakapatid ay pumirma doon sa...
2: Ayun nga. Okay, akala ko nagka-problema sa amount.
1: Ngayon, yung ayaw pumirma ng isang kapatid daw nila, pero yung NGCP kapag nagpatay...
2: Okay, nag-gets ko na. Ang problema po niyan, kung pipirma po lahat ng kapatid ninyo, walang problema, tapos na. So wala pa lang issue sa presyo, kasi minsan nagkaka-issue sa presyo . So walang problema sa presyo, ang problema lang hindi nagkakasundo pa lahat. Ngayon no, kapag hindi talaga pumirma yung isa, aantayin natin yung desisyon ng korte. Ngayon kung gusto niyo mapabilis, kausapin niyo po yung inyong kapatid na ayaw pumirma, na pumirma na. Kasi sigurado kung may pera dyan, sa pag-expropriation proceeding, kinuha yung private property ninyo para gamitin for a public purpose. Dito nga pagtayo ng mga kable at mga transmitter, hindi ba? Hindi naman upe pwedeng hindi kayo babayaran. Kaya lang nagtatagal lang talaga yan kapag ka nagtatalo. Halimbawa, hindi nakakasundo sa presyo, nangyayari yan. So pwedeng i-fix ng court yan, pwedeng magtagal. Or halimbawa, hindi malaman kung sino may may-ari kasi may nagko-contest. So yan, aayusin din yan. O kaya, kagaya nito, maraming kapatid, hindi pumapayag, hindi pumipirma, meron tumututol. So magtatagal po talaga, antayin po natin yung courting matapos yung kaso. Kaya ang pinakamadaling pong gawin niya, kung gusto niyong mai-release na, kausapin niyo na po yung inyong kapatid.
3: Oo
2: po.
3: Nga.
2: Malinaw po?
3: Okay.
2: Sige,
3: salamat po, ma'am. Daghang salamat.
1: Salamat.
3: Diba nakapag-ilongga ako?
1: Madamugid nga salamat.
3: Okay, alright. Yung pong comment natin sa TikTok, yung video, tinanong nung isang ni Little Cutie, paano po kung dekada na ang paninirang puri, humahanap talaga ng machichismis at paninira, pwede na pong idemanda?
2: Okay, ganito po, ano, ang paninirang
3: dekada
2: puri,
3: na,
2: okay. Ang paninirang puri po, kada isang paninirang puri ay isang kaso, isang county yan. Hindi ho yung pinagsasama-sama.
1: Hindi minsanan.
2: So, halimbawa, kaya lang mabilis mapaso yan, parang 30 days lang eh.
1: 30 days.
2: So, within 30 days, you should be able to file a case. Pag hindi ka nag-file ng case, nagpe-prescribe na yan, di ba? Kung hindi 30 days, malaki na yung 2 months. Hindi ko masyado sigurado, pat ang pagkaalam ko talaga 30 days.
1: Mm-hmm.
2: Halimbawa, siniraan ka ngayon. O within 30 days, demanda mo na. Kasi pag hindi mo na demanda, napapaso. Ang tawag sa English, nagpe-prescribe. Di kung yan sinabi pa 10 years ago, di talagang hindi na ho nyo madedemanda yan.
3: Correct.
2: Hindi ba? So kinakailangan, no, talaga magpa-file kayo ng case agad.
3: Rico Jan, si Eric Buenaventura from TikTok.
1: Ito, sabi sa TikTok, tanong lang po, attorney, factory worker po kami sa company at 2 taon na po under agency. Magpapalit daw po ng agency. May separation pay po ba kami makukuha mula ho sa previous na agency?
2: Well, kagaya nga po ng sinasabi ko ho, ang inyong employer dyan ay yung agency. Ang tawag dyan ay job contracting.
1: Okay.
2: Maliban na lamang kung lumalabas na bagamat yung may agency kayo, ang nagko-control ng trabaho nyo talaga yung factory. Okay. Ibig sabihin, kung paano kayo magtatrabaho, kung ano yung method ng paggawa ninyo. Mm. Diba, nagbabandiklak pa kayo doon. Tapos minsan sila na ang nagpapasahod sa inyo. Kung hindi man nagpapasahod, kinokontrol yung paggawa ninyo. Eh, hindi yan papasok sa job contracting, labor contracting yan. Bawal yan. Pag naging labor contracting yan, yung agency at saka yung factory, pareho yung employer. Hmm. Kaya kung pareho nyo silang employers, eh kailangan you have to go to court because ang presumption, yung agency lang yan. Yung agency, pag bumalik ka sa agency, pag kayo ay napaalis na, dapat may separation pay kayo dahil hindi nyo naman kasalanan yung pagpapaalis sa inyo dahil natapos na yung kontrata niya doon, eh employer nyo naman yung agency. Ang choice ng agency, eh maaaring hanapan kayo uli ng trabaho o bigyan kayo ng separation pay.
3: Mm-hmm. Ari ko dyan, tanong mo.
1: Alright, ito naman ang sabi dito, magandang araw po, hingi po sana ng payo. May lupa po na may tanim. Nyugan po ang ang tenant ko po ay pareho ng patay ang namamatay. Ngayon, yung anak nila, hindi ko po gusto ang ugali. May karapatan po ba akong pumili sa kanila kasi lima naman sila magkakapatid? From anonymous po ng Quezon Province.
3: Pero mamaya na natin sagutin yan kasi lilipat tayo sa ating next segment. Pero bago ang lahat, paalala ko lang po ulit mga kabatas, yung ating Basta Batas online edition. Every Tuesday po yan ang hapon. Alas 4 na po yan. Every Tuesday po yan, abangan nyo po kami, kasama natin ang mga abogado ng Insani Think, yung comedy group, di ba? Sila Attorney Alex Alex Erese, Attorney Art Asuncion, sila Attorney Jigs Primicias, Attorney Charlie Pascual, and si Attorney, sino nga ba isa? Nakalimutan ko na. Don Victoria. Okay. Yan. Alright, Rico John Ferrer.
1: Alright, mga kabatas, ano ang ating katanungan para sa load giveaway? Naku, abangan niyo yan maya-maya ng konti. Dito lamang po sa Basta Batas. Alright mga kabatas, ito na nga, mamimigay tayo ng load o Maya or GCash maya-maya ng konti, pero abangan po ang ating go signal. Pero ang ating katanungan, ito ho, ang

0: issue. Batas. Alamin. Himayin. On Vanguard Radio Network and on social media, ito ang Basta Batas!
1: May issue ka ba sa batas? Naghahanap ka ba ng mapagkakatiwala ang programa para ipaliwanag ang issue at batas?
2: Pero, naiintindihan mo ba talaga?
1: Samahan sina Jan Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney Edward Chico sa Basta Batas! Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa Big Sound FM, Big Radio, 1PH, True TV, True FM, at sa social media. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
5: Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
6: Mga kabatas, ayan, magandang hapon and lalong-lalo na ho sa mga multitasker ho na nanonood sa atin. Habang nanonood sa atin, nakikinig sa atin kung ano na rin ang ginagawa nila sa buhay, nagtatrabaho.
7: Tsaka yung diba? Nag-show tayo tapos biglang nagpo-post pala.
8: Sino
7: sa Facebook.
6: Ah, multitasker talaga yun, di ba? Biruin mo. Oo, di ba? Okay, mga kabatas, ito na ho ang ating mga questions pa.
8: Yung kanina pala yung sa agency, linawin ko lang ha, madalas kasi nagiging problema dyan. Ulitin ko lang po, kapag may agency kayo, tapos yung agency nyo nakakuha ng kontrata, halimbawa sa isang kumpanya, o like in this case, factory, o yung last week, yung nagtanong, security guard. So kayo ipapasok sa kumpanya na yan. Siyempre may kontrata yan. Pag natapos po yung kontrata, wala ho kayong separation pay doon sa kumpanya na yon dahil hindi nyo siya employer. So ang nangyayari, hindi ka naman na-term natapos lang yung kontrata mo. Okay. So, ang mangyayari, babalik ka sa agency mo, sila employer mo. Yung agency, kailangan hanapan ka ng kapalit. Pag hindi ko maalala yung period kung 2, 3, 4 na buwan, basta within a certain period, hindi naman lalampas ng 5 buwan, kailangan na hanapan ka ng kapalit.
6: Okay.
8: O kapag hindi ka nahanapan ng kapalit, bibigyan ka ng separation pay or benefits.
7: So yung time period lang ang kailangan natin.
8: Ang kukunin mo yon doon sa agency, bakit? Kasi linawin ko uli, para na lang minsan na lang ito, kasi lintik na yan, linggo-linggo tinatanong. Hindi ba? So ang mangyayari, nakakainit ng ulo. Hindi, joke lang. So ang mangyayari po ganito po, ulitin natin ha. Ang employer niya yung agency.
6: Okay.
8: Hindi yung kumpanya. So pag natapos na kayo doon sa kumpanya, kunyari security guard kayo doon o nagtatrabaho kayo sa factory doon. So pag natapos na kayo doon, ang tawag lang doon ay expiration of term. Natapos yung kontrata.
6: Okay.
8: So you're not terminated. Ang terminated, tinanggal. Ito, tapos na yung kontrata. Kasi yung kontrata ho, sa pagitan ng agency at ng kumpanya. Kayo yung ipinain doon, ibinaon.
6: Okay.
8: So ngayon, pag natapos na yaan, babalik ka sa agency mo. Wala kang makukuhang separation pay doon sa kumpanya. So dito sa agency mo ngayon, ang mangyayari, within 3 or 4 or 5 months, I would assume 3 months or 2, hahanapan ka ng kapalit. Pag walang nahanap na kapalit, bibigyan ka ng separation benefits. So klaro.
6: Okay.
8: Ngayon, may isang exception dyan na pwede kang maningil doon sa kumpanya. Kapag ka ang

0: nangyari, sinisircumvent nila yung labor laws. Ano ibig sabihin ng sinisircumvent ng labor laws?
1: Mm.
0: Pinalalabas lang na galing ka sa agency.
1: Okay.
0: But in reality, ang talagang employer mo, yung kumpanya pa rin. Mm-hmm. Doon ay pinapaliwanag ko kanina na element of control. Para ang nangyayari, hindi, kasi pag job contracting, dapat ang nagsasabi sa'yo, ang nag-i-impose ng rules sa'yo, pati kung paano ka gumawa, yung agency.
1: Uh-oh.
0: Pero this time around, parang lumalabas ang empleyado mo, yung kumpanya mismo. So kapag na-expire yung term mo, papalabasin mo, hindi yan expiration ng term. Illegal dismissal yan dahil sila ang empleyado ko talaga. Kaya lang yung binanggit ko na exception na yan, kailangan niya ng ebidensya.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang presumption, ang employer mo talaga yung agency.
1: Mm-hmm.
2: So, yun ang dami nating problema ang ganyan.
0: Kailangan may paliwanag natin. Kasi ang nagiging problema lagi, nasi-circumvent yung law. Merong isang kaso, ito nga, ito na, i-discuss ko ito sa isang forum. Yung kaso ng mga GMA employees,
1: mm-hmm.
0: Di ba yung mga sa GMA, may mga cameramen sila,
1: mm-hmm.
0: Meron silang mga writers,
1: mm-hmm.
0: May mga production assistant sila. Yung iba dyan, labing limang buwan lang nagtatrabaho, okay. Ay 15 taon lang nagtatrabaho, but they are not considered as employees, yeah. Kasi meron daw silang kontrata. Talent okay. Sila. So, nag-e-expire yung contract tapos
1: nire-renew
0: na lang. So, ang sabi ng Korte Suprema, hindi naman pinagbabawal ang pagkakaroon ng contractual employees.
2: Mm-hmm.
0: Kaya lang, kapag yung pagiging contractual employee mo ay ginawa to circumvent the law.
1: Okay.
0: O kasi para sabihin walang employer-employee relationship,
1: mm-hmm.
0: Sasabihin ng batas, hindi kontrata yan, empleyado ka. Like mm-hmm. in this case, mm-hmm. di ba? Sino nagpapasahod sa kanila? Yung GMA. Mm-hmm. Sino ang kumuha sa kanila? Yung GMA. In mm-hmm. fact, they've gone through the usual hiring process. Bukod doon, sino ang nagsasabi ng gagawin nila? Sino ang mm-hmm. nagsasabi kung paano yung trabaho nila, yung method of work?
1: Same din.
0: Di ba? O in fact, lahat ng gagawin nila, pagpapaalam pa sila, kukunin yung approval ng kumpanya, GMA. A7 din.
2: Uh-uh.
0: So sabi ng Korte Suprema, this is a circumvention of the labor laws.
1: Mm-hmm.
0: Para lang hindi kayo managot doon sa mga labor standards na tinatawag, correct. Papalabasin nyo contractual employee, hindi naman pala.
2: At as a result?
0: Oo. As a result, pwede mo silang tanggalin. Sabihin mo, wala, tapos na yung kontrata. O pwede mo silang hindi i-renew.
1: Mm.
0: O sabi ng Supreme Court, hindi pwede ito kasi empleyado sila. Ganun din sa mga empleyado na galing sa agency.
1: Ayon.
0: Minsan, kunyari, galing sa agency, but in reality, sa kumpanya rin talaga yun. Pinalalabas lang nila yung agency para lang to do away with the employer-employee relationship.
2: Ay, kayong mga employers, ha, mm-hmm. na hindi kayo maayos, ba, alam nyo ba, balik din po sa inyo yan. So, maraming paraan na pwede kayong, naabutan kayo ng kamay ng hustisya. O, diba?
0: Maiba lang ako. Etong tsa ako. Nakakatuwa ako itong tsa ako eh.
1: Bakit?
0: Last week pa yan? Ginagawa ko lang, tinatabi ko lang, nasalagyan ko ng mainit na tubig. apat na kanaw na ako dito. Dalawa last
2: kadiri.
0: Week. Tapos dalawa ngayon.
1: Apat na.
0: Matapang eh.
2: Minsan talaga, alam mo, tatamaan ka na sa akin, Edward Chico.
1: Sandali, may mga questions tayo dito.
2: Ah, okay, game.
1: Sabi dito ni Love.
0: Wow, Love.
1: Love, Mish. Ayan.
0: Wow. Oh my God.
1: Exactly po sa sitwasyon namin dito, pinagdidiskusyonan po kung sino talaga may-ari, wala pang titulo. Pero reason nila, may rights daw sila at may binayad. Pinapaalis po kami ng kapitbahay namin. Ano po kaya maaari naming maging aksyon? Salamat po.
0: Pag sinabing walang titulo, ibig sabihin, hindi pa to subject to titling.
1: Yes,
0: diba? So, ibig sabihin, hindi pa to pag-aari na privado.
1: Correct.
0: Malamang, it's a government land, hindi ba that at some point, ay pwede nang ariin ng privado pag naging alienable or disposable.
1: Yan.
0: So ang tanong, bakit kanino mo binili yung rights? Doon pa sa nakapuses?
1: Mm.
0: So kung halimbawa, ako nakatira sa bahay,
1: okay.
0: Di ba 20 years na ako nakatira doon, pwede kong ibenta yung rights ko doon sa kung sinong bibili.
1: Yung rights lang?
0: Kasi wala naman titulo. Correct. Yung rights na yun, valid yun. Ano mangyayari? Halimbawa, ako'y nakaposisyon na ng 20 years, wala pang titulo yung lupa, let us say government land yan, lahat tayo nandiyan. Yung after 20 years, binenta ko sa'yo, Rico.
1: Mm-hmm.
0: O ikaw na ngayon, dahil sa deed of rights, ikaw na ang tumira.
1: Okay.
0: So yung 20 years ko, sa'yo ikakarga yun.
1: At
0: ikaw ang magtutuloy ngayon tumira.
1: Mm-hmm.
0: So ngayon, kapag kayaan ay nadeklara na pwede nang ariin pang privado at pwede nang patituluhan, ikaw ngayon ang magiging beneficiary.
1: itutuloy, kumbaga yun, na-count na yung 20 years nung dati.
0: 20 years
1: no?
0: Ko pati sa'yo, dahil doon na sa deed of rights, sa'yo na yun. So kaya hindi ko maintindihan, bakit pinapaalis ka ng kapitbahay? Eh kasi kung yung tiniran mo naman na property, binili mo doon sa unang naka-occupy, hindi dapat sa'yo yun.
1: Eh sabi dito eh, may rights daw sila at may binayad.
0: Mm-hmm. O kaya nga, kung may rights kayo at nagbayad kayo, pero dapat ang binayaran nyo, yung talagang nakatira doon. Mm-hmm. Eh, kung iba yung hindi naman nakatira doon, eh, nagbayad ka, di engot ka noon. Hindi
2: ba? Uy, grabe naman.
0: Hindi ko sinasabi ko, hindi naman.
1: Sayang din.
0: Hindi, mali lang po ako ng word. Sorry na, hayaan nyo. Mali lang na.
2: Oo, oy, mga kabatas, yung pong ating Basta Batas helpline ay 0939-431-1244. At kung meron po kayong mga gustong i-message sa amin, kung wala kayong panload sa text, di ba? Joke. Eh, ano, ay, pwede po kayong mag-message
0: kayo
2: sa aming Facebook, YouTube, TikTok. At samahan nyo rin po kami every Tuesday ng hapon, ha? Basta Batas online sa social media po natin yan. Alright, Pico John Ferrer.
1: Alright, mga kabatas, kung hindi nyo alam, ibasta batas nyo. At syempre, pwede rin po kayo magpadala ng mga mensahe sa ating pong Facebook, Messenger, and TikTok sa aming pong YouTube para po sa libreng payong legal. Alright mga kabatas, ito na ho ang ating katanungan. Go signal para humanalo ng libreng load o Maya o GCash. Ang question ho natin sa kasunduang pangkasalan o tinatawag ng prenuptial agreement. Kasama ba sa hatian ang obligasyon sa pagbabayad ng utang? Oo o hindi? I-text po sa amin ang inyong pangalan, address, cellphone number at ang sagot nyo sa ating katanungan, isend po sa 0939-431-1244. Isa na naman po makabuluhan, malaman na pag-uusap ng isyu at batas ang ating pong natunghayan dito po sa Basta Batas. Kung hindi nyo nga alam, eh ibasta batas nyo. Ako po si Rico John Ferrer. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong pakikinig. Attorney.
0: Ayun na nga. Nagpo-post ako.
2: Uli!
1: Sabi na multitasker eh.
0: Oo nga, ako pala talaga yung guilty. Anyway po, sorry, bakit? Ano pa yun?
1: Nahuli.
0: Hindi, kasi kaya ako nagte-text. Mm. Dahil sige, pasaway ako. Walang gusto. Sorry talaga. Pasensya na po. Hindi ko naman kasi alam na ano. Meron kasi akong feeling na, ang feeling ko para tayong nagte-taping lang. Hindi ko naman alakit, nakalain na live tayo. So, akala ko parang, feeling ko parang taping lang yung pala live. So, maraming salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa aming pong malapganap na programa. Pasensya na po kayo kung magkaminsan spaced out ako dahil nakakalito talaga ang mga kaganapan dito sa studio. Ito nga pong Tico.
1: Apat na kanuna.
0: Next week po, gagamitin ko pa ito kasi matapang. Maraming salamat po.
2: Ayan. Actually, mga kabatas, sinadya po talaga na mahuli niya si Atty. Edward Chico.
1: Minsan lang namin hulihin.
2: Oo, oh, diba? Nagkaintindihan kami ni Rico John without even ano saying a word. Pero mga kabatas,
0: hindi, tinik-advantage na lang.
1: Sinumaling ka. Sabi na, tapusin na natin.
2: Uy, maraming salamat for joining us po this afternoon. At abangan nyo ulit kami next week sa isa na namang makabulahang discussion tungkol sa issue at batas. Ito po si Jen Galvez, lagi nagpapaalala. Kung may tama, purihin. Kung may mali, punahin. Okay lang yan. God bless you. At God bless the Philippines. This is your Basta Batas.
3: Important reminder, the opinion and views of the hosts and guests are not necessarily the stand of Vanguard Radio Network, its management and airing broadcast station.
4: The hits all day. The best mix. From the past.
5: You got it all.
4: Or now. This is Big Sound FM.
6: Kakailian, amoyo mo nga tan tatang panawen. Crisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo iti dagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tay may baga no kasano kabayag na datoy crisis apo dita Middle East. Sapay ko ma tapagkaisaan tayo itoy launyon datoy apo pinagirot ti sinturon tapno kasta makrossover tayo datoy energy crisis tayo.

0: Sabado na, sabado na. Pinoy Playbulits na.
1: The hits all day. The best mix from the past. But you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
2: If you like to be beside the seaside, then Blue Marlin's the go. Blue Marlin Beach Resort is strategically located for a great getaway amidst the busy life of the urban city. We have air-conditioned rooms for your partner and you, or for the whole family and friends. Two swimming pools to dip in, and a jacuzzi for your relaxation. An outdoor restaurant and barbecue facility for your enjoyment. And the serene beach, so clean and refreshing. We also cater for your events and special functions. Blue Marlin Beach Resort at Airport Road, Barangay Kanaway West, Oro Point, San Fernando, La Union. Call or text 0920-620-6337 or 0995-458-8313. And like our Facebook page at Blue Marlin Resort PH or visit our website at www.bluemarlinresort.com. Blue Marlin's the go. Blue Marlin Beach Resort. We also accept credit cards.
3: Oh, I do like to be beside the seaside. Oh, I do like to be beside the sea.
4: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
0: Pinoy! Pinoy! Playburits!
5: Nari pa po yan, Big John FM! Magandang hapon! Magandang hapon mga kaibigan, check your time. It is now 3:18 and it's me, of course, once again, back in a rebound. Big Jerry, all the way till 6 o'clock. So do keep me company for 3 solid hours sa ating Saturday edition, Pinoy Playboys mga kaibigan. Mapagising na naman po tayo, perking up your day. We always try to bring up sunshine right inside your radio sets, even though it's raining. Ay, minsan, umuulan mga kaibigan, no? Ha? Umuulan. May natuturan ba kayo sa Basta Batas mga kaibigan?
6: Very good.
5: Yung mga proper property na yan, yung mga bago ikasal. Ha? Bago ikasal at pagkatapos ikasal, anong pwede mong sa mga properties? Yan. Maging kasama ka sa property. Yan, prenuptial, ha, mga kaibigan. And after wedding, kung anong meron dyan. May natutunan ba kayo?
6: Very good!
5: Anyway, since umuulan, mga kaibigan, dito sa Baguio, eh, alam nyo ba kung sino ang unang naka-invento ng payong? Ang unang naka-invento ng payong ang mga sinaunang China or the ancient China. Ang kinikilalang unang naka-invento ng payong mahigit ng 4,000 taon na nakalilipas. Ha? Siyempre, ang mga inventor ayon sa alamat ng mga Chino, ang unang mechanical na payong na pwedeng itiklop ay nilikha ng asawa ng tanyag na karpentero at inventor na si Lu Ban. Wow, parang Lukban Arya. Parang Lu Ban. At ang ginawa niya, ang ginawa nito ay mula sa mga pira-pirasong kawayan at binalutan ng telang seda o balat ng hayop upang protektahan ang kanyang asawa sa ulan at sikat ng araw. Di ba? So, mga Chino pala ang unang naka-invento nito. Well, of course, ang unang payong laban sa ulan. Yan. Habang ang mga sinaunang sibilisasyon sa Ehipto, at ang Greece ay gumamit din ng payong or parasol para sa init ng araw. At ang mga Chino ang unang naka-invento ng waterproof na payong para sa ulan. So, ginawa nila ito sa pamamagitan ng paglalagay ng wax, right? O langis sa kanila mga payong nagawa sa papel. Paper umbrella. Pero magaling talaga yung mga tao, no? alam nilang pag linggi mo ng wax array ay tumatalbog yung ulan. Waterproofing, di ba? At saka alam nyo ba ang simbolo ng mga payong? Di ba dati, ngayon kalat-kalat ang mga payong din eh. Meron pang naiwan sa taxi. Pero ano ba ang simbolo at kapangyarihan ng isang payong, mga kabingan? Siyempre, noong unang panahon, ang payong sa China ay hindi ginagamit ng ordinaryong tao. Alright? Ito ay simbolo ng yaman, mataas na antas sa lipunan at kapangyarihan ng emperador at mga maharlika. Oh, di ba? Eh, dito sa atin eh, kahit nagtitinda ng fishbowl, may payong eh, di ba? Di panahon yan, mayayaman ang nakapayong ba? O, di ba? So, that's something for you to know regarding about umbrellas. It is raining. Anong sagot? Ay, kasigayan! O, di ba? 3:21 is our time. Tuloy-tuloy pa rin na namamayagpag, mga kabin, nabubulabog sa ating mga tugtugang Pinoy Playboards. Isang magandang bagsak para sa inyo din eh ang Dalagang Pilipina. Uy, magaganda mga Dalagang Pilipina. Ito lang, mga kabingan. Di ba, ma'am?
6: Very good!
5: Dito lang siya, Republic Region, ha? Big sound pa!
0: Pinoy! Pinoy! Playboards!
7: Big Sound FM!
8: Big Jerry na on Big Sound FM!

0: Nahanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon na Beyond the Sunset. Handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
1: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP. Big Sound FM!
0: Ang tugtugang Pinoy na Pinoy tuwing Sabado sa Pinoy Labyrinth. Dito lang sa Big Sound FM.

0: Magandang hapon pa rin mga kaibigan, rise and shine, yung mga natutulog pa dyan. Oras natin mga kaibigan, 4:18 na, mabubulabog pa rin sa inyo kapaligiran, kablawan tayo manapon na yung magamalam kakabsat. Yung mga nakikinig sa atin, sa aking kumparing Arniel at Sienza. Yan, kumusta ka na dyan, Repa Cool? And of course, ang mga tropa nating snappy salute para sa inyo sa tropang Cordillera Drug Busters. Hello, magandang hapon! At ganoon din po magandang hapon kay Sir Puds Carino ng POSD. And of course, kay Kuya Joseph Rimando. Magta ka na dyan. Kay Insang Ernesto de la Cruz Gacao. At syempre, hi to Gary Gnew. Kasama mga tropa niyang Mountain View. Talpak Boys. Yan. Talpak IT Boys. Akyat Postigang ng Mountain View rather. And likewise to Gary Gnew. Yan. Kumusta ka na dyan, kapatid? Magandang hapon at maligayang pakikinig din ng mga nakikinig sa 105.5 Big Sound FM City of San Fernando LU kay Super M, Kuya Romy and Kuya Romy and Winnie! Yeah. Likewise, hi kay Manang Lourdes, yeah, of Otic Business Center at sa magandang Lady Gardezia and kay paring Freddy Lopez Jr. Kamusta ka na dyan, paring Freddy? And ang Rainbow Curtains, yan. Hello there. Ang Rainbow Curtains, kasama natin dyan si Boss Bobby Torino, to Ronnie Marlon and to Romel. Beyond the Sunset, Culibari Park and Crematorium. Hi to Big Boss Ryan Tablak at maganda may bahay to Ma'am Grizel. Hi to Virgie Direct Rodel, yan. And to John. Kumusta ka na dyan? Kumusta ka na dyan? Parang ano? Pero John talaga ang pangalan niya. Hi to John. And Sal the Joker, Badeth, and to Lon. And ang Beyond the Sunset, Culibari Park and Crematorium ay matatagpuan sa Irisan, Upper Tadjangan, Tuba, Benguet. Ganyan din po ang ating mga tropa peeps. Yan, lalong-lalo na ang Alabanza Meat Store, Albert Baggio City Public Market. Hello! They serve the freshest meat in town and the best longaniza in town. Hi to Ma'am Pauline Alabanza Balahansia, to Miss Joanne, of course, to Eddie, Riza, Arby, Mario. Likewise to Albert, Ramir, John Ray, Lynn, Tala, Dindin, Janet, De La Cruz family. To Jojo Laba. Yeah, gusto daw niya mga taga, ano yung mga babakut. Hi to Lola Bet! Kumusta ka rin dyan, Lola Bet? To Rizal, to Ricky, and of course, Explore Bike Shop. Yan, located at number 10, Abanao Extension, Alabanza Meat Store. Yeah, baby! Maligayang pakikinig din ng CBS. Yan, maligayang pakikinig sa CBS Purified Water Refilling Station kay Salvador, Mario, at kay Parin David. Yan din po ang Don Ian, Lutong Bahay, yan, sa Upper Quezon Hill. Ang Flying Bee na lagi nakikinig sa atin, to Manager Nelda Apit, yan, to Wilson Giancario, and to Philip Owen, kay James Baniaga, and to Ma'am Faith of Mark Cafe. Maligayang pakikinig din sa J-Fame Car Aircon, to Boss Mike, of course. Hello, kumusta ka na dyan, Boss Mike? And to Doc Peter, ng PNG Vet Clinic. At J-Fame Car Aircon, may tatagpuan sa Total Gas Station, Albert Marcos Highway. Kablawan tayo mamatawa. Maraming salamat sa aking hair. Yan. Sa pagpapagupit, wala pong makeup pa rin. Dapat sabihin mo sana hair and makeup. Yan. Maraming salamat sa aking bagong gupit ngayon ng SP Barber Shop. Yan. Hi to Mami Sandra. Hello, Mami. Love you. Take care always. And Big Boss Ryan Peña and to Miss Raina Peña and nakauwi na pala si Dr. Sandy. Ayan. Buti naman umuwi si Dr. Sandy para makita niya ang kalagayan ng kanyang Mami Sandra Peña when in fact she's already doing good. Yan. To Mami Sandra, hello! And of course, ganyan din po kay Francis Ariel David Dolitz Jun Romel and Boy Baguio. Ang SP Barber Shop ay matatagpuan sa Magsaysay Avenue beside Maharlika Building, Baguio City. Binabati rin natin ang ating mga kabaro, mga Amianan Balita Ngayon. Yan, mga tropa natin sa Amianan Balita Ngayon kay Sir Tom Picania and to JJ and Company. Hello! And ganyan din po kay sino na ba yun? Ah, mamaya na pala, mamaya daw. Anyways, yan po mga tropa natin taga-Amianan. Balita ngayon. Yan, to Sir JJ, to Sir Tom Picanya. Yan. And sila taga-Amianan. Kami taga-Abagatan, mga kaibigan. Di ba? Yun sa amin. Dito sa building, mga kaibigan, dulo-dulo kami. Eh. Dulo sila, dulo din kami din eh. Yan. At binabati ko rin ang lahat ng mga drivers ng Aurora Hill at mga drivers sa papuntang Quezon Hill. Hello there. Oh, dami mga nakikinig. Mga drivers din ng biyaheng Trancoville and Aurora Hill. Maraming salamat lahat din mga taxi drivers on the road. May magkamalam ka na kayo amin na po kakabsyad nga ka Aurora. Tagring ka na pa. Ganyan lang na muna. Kape. At ilabas ng pambansang tinapay ang pandisal mga kaibigan. Hi to Jericho, to Marlene of Enrico's Pasalubong Shop. Yan. Ganyan din po nakikinig din lagi ang One Stop Grocery. Hi to Mona, to Nardo, and to JV. Yan. Ha? Oras natin 24 minutes after 4 o'clock sa magandang bagsak para sa inyo din. Ay! Ha? Ikaw, yan, ang lesson mong halik at ikaw ang superstar mga kaibigan. Dito lang siyempre pa, ha? Big Rage na.
1: Sabado na, Pinoy Playbullets na.
2: Okay kayo!

0: Pinoy, Pinoy Playburits. The hits all day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Kakailian, amoyo mo nga tan tatanga panawen. Crisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo itidagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tayo may bagan no kasano kabayag na datoy crisis apo di ta Middle East. Sapay ko ma tapagkaisaan tayo itoy La Union. Datoy apo pinagirot ti sinturon tapno kasta makrossover tayo datoy energy crisis tayo.
0: Sabado na, Pinoy Playbullets na.

0: The Hits All Day. The Best Mix from the past, you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Change your dreams.
2: Build it with relevant and practical education. At BSBT College, your future is our mission. Choose from our four-year bachelor degrees in hospitality management, business administration, and technical vocational teacher education. Or enroll in our specialized three-year diploma degree in culinary arts and hospitality management. We offer also skills-based trainings that industry leaders demand. Try our caregiving NC2, healthcare services NC2, cookery NC2, and bread and pastry production NC2 courses.
1: Enroll now! Be your best! Be at BSBT College!
3: Visit our campus at 434 Magsaysay Avenue, Baguio City.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
6: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
5: 24 po.
6: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
5: Katarman po, kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili po ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
6: Oo.
5: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy, kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
6: Oo.
5: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam, parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos, kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
8: Best of the best. Best of the best. Best of the best. Big Sound FM.
9: Ang tugtugang Pinoy na Pinoy tuwing Sabado sa Pinoy Labyrinths. Dito lang sa Big Sound FM.
7: The best of the best music with Big Jerry.
10: 95.9 Big Sound FM at Big Radio. Oras natin mga kaibigan, it is now 5:28. At tuloy-tuloy pa rin ang ating kasiyahan sa ating Saturday Weekend Get-Together Pinoy Favorites, mga kaibigan. Mula sa pagising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi. Yeah, baby! Anyways, traffic update muna tayo kasi alam nyo naman, alas 5 na, uwian na naman, gawid ba na ako? Pinagawid ba na? At siyempre, mga naiwan sa kanilang mga bahay-bahay, agisa ang kayo, nagisa ang kayo. O, diba? Traffic update muna tayo mga kabigyan nyo mga nasa Panagbenga Park ay tunay nga namang super traffic. Pag galing kayo ng military cut-off, ha, pagdating nyo dito sa may, pagbumasok kayo dito sa military cut-off, all the way, if you come from dito sa may BGH, papasok kayo ng military cut-off half of the way, all the way sa Hillside Road. Traffic po yan, pulang-pula paglabas po ng inyong roundabout Panagbenga Park. And of course, yung mga galing din ng Luwakan, papasok po ng Baguio City, ay traffic na traffic kung intersection na rin mga kaibigan. Itong roundabout na to mga kaibigan, rotonda, ibig sabihin na Panagbenga Park super traffic at pulang-pula din ay hindi pa mga papuntang paggaling ka naman ng South Drive at lalabas ka rin din sa may Panagbenga Park, man, it's super red at super traffic po dyan all the way going down sa may Victory Liner yan mga kaibigan, super traffic po dyan, talaga namang rush hour ay mga papasok sa City Center, sobrang traffic po yan. Pati naman po din sa may, ang tawag pala din sa may papuntang Burnham, yung roundabout din ay TM Callow Street, sa may Governor Center Road, at sa may papuntang Harrison, pulang-pula po are mga kaibigan. Ha? Kasi, uwi na, kaya the only good thing about Baguio City, meron tayong maraming rerouting mga kaibigan. The Governor Pack Road Yan, super traffic din po yan. Pag-galing ka ng Session Road, going back to Governor Park Road, vice versa, Governor Park Road, going to Session Road, papuntang SM. Super pula po, are, mga kaibigan. Parang isdang bila sa are. Pulang-pula ang traffic natin din eh. Ha? Pati dito sa may Lake Drive, super traffic din po dyan. Especially dito sa may papuntang... ano tawag na rin? Itong Lake Drive na to, super traffic din aray sa may bandang Burnham. At paglabas nyo ng Shanom Street, ay super traffic paglabas nyo ng Igorot Garden. Ow, ay uwian naman na. Hindi na rin nawawala ang pula din sa may Otek Street at super traffic po dyan. And if, just in case, nasa Naguilian Road po kayo mga kaibigan, ang traffic po din ay sobrang pulang-pula din. At lahat kasi ng mga nagtatrabaho ngayon ay... uwi ana, kaya ganyan mga kaibigan. Dito sa may Naguilian Road, Ferguson Road, going to the to market, ay super pulang-pula rin all the way to Cosmopolitan mga kaibigan. Kaya, aw, ingat lang po, tsaga-tsaga lang po pag ganitong, lalo na pag umuulan-ulan, di ba? Eh, pag nasa jeep kayo, pawis na pawis kayo dyan, para kayo sardinas na, ano. Yung mga galing din ang Bukaukan, 100 meters all the way down, galing Sepik Road, yan. Paakit po ng, dito sa mga intersection, no? Ay super traffic po dyan, mga kaibigan. Papuntang, paglabas mo ng Bukaukan, if you decide to go to Naguilian Road, super pula po are hanggang sa may Ferguson, ha? Eh, yung mga galing naman po ng Naguilian Road, hanggang sa may Sofia de Vera Street, yan. Lampas po ng San Roque yan, no? From that point, sa may crossing ng Dominican to San Roque, papuntang bayan, mga kaibigan. Super traffic po yan. Sobra-sobra hanggang sa may harap po ng Camp Allen. Papuntang City Hall, traffic na rin po dyan, mga kaibigan. So, ingat-ingat po kayo. Okay? At alam naman po ng mga taxi drivers natin kung saan ang mga rerouting na you think you wanna go home early, mga kaibigan. Alright? That's something for you to know. Traffic information. Yes, mga kaibigan. Alam nyo ba, minsan ang maganda sa pagmimeryenda ay buko. Alam niyo pala itong bukong ito mga kaibigan. The song Buko by Jira Lim is a ballad about undying and unwavering love inspired by his grandparents' long life romance. Alam niyo pala itong buko na are, shortcut para ito ng buhay ko. Alam mo naman yung bukong kinakain mga kaibigan. And of course, the song of, describes about a love that endures the test of time and distance. Ayan, yung mga mag-asawa na hiwalay. Yung asawa nagtatrabaho sa abroad. Tapos yung tatay nandito na sa Pilipinas or vice versa. Ano, yung tatay nasa abroad, yung magulang nasa Pilipinas. Ayan po ang para sa inyo. Nostalgic song para sa kilig stage of relationship. O diba? Like courting. Ayan. Reminiscing kasi ito eh dun at night and making grand promises. Yeah, pagbalik ko anak, may bagong bahay na tayo. O diba? Ganun po yun yung buko pala. Shortcut ng buhay ko. Hindi yung buko na kinakain mga kabiyan. Si Jira Lim. 5:24 is our time and still continuing to rock the airwaves sa ating Saturday weekend get together. Pinoy Playbridge. Buko time. Dito lang siyempre pa. Big Rage na. Big Sound pa.
11: Pinoy Playburits.

0: Sabado na, Sabado na, Pinoy Playbulits na.
1: The Hits All Day. The Best Mix. From the past.
2: You got it all.
1: Or now. This is Big Sound FM.
3: Kakailian, amoyo mo nga tan tatanga panawen. Crisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo iti dagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tay may bagan no kasano kabayag na datoy crisis apo dita Middle East. Sapay ko ma tapagkaisaan tayo itoy La Union. Datoy apo pinagirot ti sinturon tapno kasta makrossover tayo datoy energy crisis tayo.
4: Nani 5.9 Big Sound FM at Big Radio, 46 minutes after 5 o'clock mga kabigan. Tuloy-tuloy pa rin ang pamamayagpag at pambubulabog sa inyong kapaligiran sa ating mga napakagandang mga awitin na tugtugang Pinoy favorites mula sa pagising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi. Yeah baby, you can say that again. It's still me, Big Jerry, of course, on the last and final hour. At tuluyan na mamamaalam sa inyo at kita-kits na sa Lunes. Ha? I'll be hitting the road, Jack, and I'll be seeing you again on Monday. Same frequency and same station. Diba? Sana nag-enjoy kayo. Make it a good habit waking up early in the morning and tuning in to Big Sound FM at Big Radio.
5: Very good.
4: Yeah, baby, you can say that again. Siyempre, uwian na naman. Yung mga poging drivers, okay lang naman, diba? Mga tugtugang talaga namang pang pampakalma. Pag ganito kasi traffic, mainit ang ulo, diba? Kaya rush hour ang tawag dyan, mga kaibigan. So, merienda, kain-kain pag may time, kwentuhan, yun. Huwag maging kamote, di ba? Kita-kits na naman sa Lunes. And

Ano na? Pinoy Play Bullets na! Pinoy! Pinoy! Play Bullets!

God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.

0: Aray ko rin. Ito pa uli ang isa.
1: Etong pangalaw.
0: Aba, nakikititi ka. Ito pa uli.

0: The Hits All Day. The Best Mix from the past, you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Kakailan, amoyo mo nga tan tatanga panawen. Crisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo itidagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tayo may pagano, kasano kabayag na dato'y crisis apo di ta Middle East. Sapay ko ma, tapagkaisaan tayo ito'y La Union. Dato'y apo pinagirot ti sinturon tapno kasta, makrossover tayo dato'y energy crisis tayo.

0: The Hertz All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
3: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.

0: The Hits All Day. The Best Mix from the past, you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Pare, mukhang hindi ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ha?
2: Ano bang sekreto?
3: Wala pare.
2: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
3: Dapat tamang oras ng pagkain.
2: Tamang oras ng pagtulog.
3: At tamang oras magpapawis.
2: Para healthy tayo lagi.
3: Gaya ngayon.
2: Tamang oras na para...
1: Oras na para ano pare?
3: Para mag-coffee break pare.
2: Mahirap namang puro na lang trabaho.
3: Kailangan lagi may katuwang tayo.
2: O ito.
3: Share tayo.
2: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
3: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
1: Iba ka talaga pare ko.
2: Iliba ko sa'yo sa sipag mo.
4: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang sarap ng natural.
4: Available
2: at the generic pharmacy and other drugstores near you.
5: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan. Since 1987, Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware. Laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware. Located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
0: God's Law of Love. Dagiti sa nga puno, abilin ti Dios. Umuna nga bilin, awan ti dayawem a Dios mo, no dilasisya. Pangduwa nga bilin, di ka aramatin tinagan ti Dios a bareng-bareng. Pangtalo nga bilin, laglagipem ang ilinin ti aldaw a panaginana. Pangupat nga bilin, dayawem da ama ken inam. Panglima nga bilin, di ka mamapatay. Panginim nga bilin, di ka makikamalala. Pangpito nga bilin, di ka agtakaw. Pangwalo nga bilin, di ka agparbo iti ulbod a maibusor iti padam a tao. Pangsyam nga bilin, di ka aguman ti asawa ti padam a tao. Pangsangapulo nga bilin, di ka aguman ti kukwa ti padam a tao. Dagiti sangapulo a bilin ti Dios. Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
6: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Best of the best music in the morning.